Chikomo sanva kaumeza mwenda pale feme kula lia mtu wabuli jionkwaniri zako. Eda chikazizi no ziri satu zaka hita kusawo mukaga. Tupatu ingido one full time sport. Vabi ya mizanya bimalira yodala. Eda tuja kuva tubambago kuva kusawa zino mukaga. Paka kusawa munana. Tuna abajira kengalo ngawe wao. Ebi ya mizanyo tupatu biogede. Ebi ntubinji. Ebi vitambude okwe torora ensio. Na nadala mubi ya mizanyo. Okuva ku sande wetubajira kengalo pako lunaku lwa lero wetukomerawo wano nga tutemateme ebyemizanyo obyonna ebintu bingi nga tuvuddeko mu byemizanyo accident zibadde nyingi abantu bangi abavudde mu bulamu buno obwensi naye mubona tubikwasa munyazi mungu mukama katonda ya tuwa atera ya tujao ya tujako ebyo byabantu wadde atera tagera kibi timing iyo ka gwengo omuntu oyinzo gamba anti mbi naye tumwe kwata buli kimo kiba kitambula bulungi abafunye birungi tetugana kusanyukira wamu namwe nti mwe bali nyo mwe bali ddala abasumusidwa madala genja ulo abafunye emirimu mu bife byenja ulo mwe bali nyo mwe bali ddala naba abafunye ibi bitugamba anti munange mukama katonda yekoyo ya gaba atera ya jao atera na tugamba anti no tetuna kyosobola kuwa gwe abedako na wekumira kweno enene chikumo sanva kaumaza mwendango charging za kasimu oguze amanda go no gamba nze full time sport ye yoka jengedo berako nze muna budaka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh watu wavira wano nga tugamba Uingereza aitao Spain aitao France aitao ani aitao Argentina na yetu genzo tuko luna kuruwa lero wezina wera sawa zigenda bera satu chitundu nga aparo itandiso kubanga

0: na yewali
1: ah omtende si yagambe tali mu birozo
0: eh wali baye chosi ene mukubasambi ina basambi abanja aboku offroadinga okubajjawo kuba ina bafuka banja bali average bayitirivu nyo ku team na yenga tete bawa team chimala na ye milioni 10 na musambi tukirisa tugana katala akosozi we katuuse amanya katale kedda nekana akatale kakati sibye bimu ndi sawa zino jeto yengede akatale basajja bakadumu de abasajja bakula sente mpitirivu nyo mweza mwende tongo samiyo ni ngachi kumi kati ya wasambi kati ngaba ati kati ya wasajja babuloka bangereza
2: chenisi mbaide mwende ngaba akwala nyo mkaka mwende wabaze business nga akwala sente akwala wabaza nyawo raisi nabaguza asu nilajibwa sera serao na akwala senteze
1: wala mieko kugole ya ndaranga bajira kazate
2: ndada bawa ye mwiyo jibatu
0: naso asawali mwende takuchukumi tuna musabu naje na kwe wanda sizo ni emu no mkabe bibili mwata
1: ngani ya kugola
0: bana ba Man City ba Manchester bali aba badagadaga
2: bana game jibaturage ya Mugan
1: bana gole
0: bese basaje baraba chukumi 10 na musanga bito ni saa 5 mukamute yakola
2: bene yigite ni ziara gawo
0: jali mucheusi
2: bana
1: jali
2: kubona abo
1: na yeye huyo
0: bana jali ya jali rabia ndio rabia
2: Labia ni mpira. Na isi waga nukugwe mchili sumu.
1: Aluwala. Katani ya natuwa aluwe yomu. Wande
2: katiba ina maluwala. Gugwa gula uli iju kwa gendo samba.
0: Yes sir.
2: Eee. Kaitu. Wandudanti badila. Futupita bambu. Wandudanti badila. Futupita bambu.
0: Wega na kuita mungu sija. Sio kaduja.
1: Okay, era ye full time sport tabalimbye no oli kuchikomo samba kaomo za mweda pale FM kula lyo moto wa bulijjo osobola tugoberera no ku www.ug.com osobola tufunao atero osobola genda ku pale FM news osobola tufuna ku YouTube channel ya FM no la baba sajja
2: ni kwa basimisa la mara mwa mai zaidi ya rusi ya gamu no msajjo mwa Argentina ona yego mbaro Ronaldo ya mga
1: anacho
2: ya nyanti siku usimina mu birozo byani utende sige enumukere wafu yetu kiri zenu nyo kubata bana mpisa patu kama wano kama tofuniza yungu gamu
0: ande kati wano
2: kati usirika
0: tukamba bantu mazima wakasajja abasomu
2: wana usunda katale kwa muzanyi
1: wakasajja abasomu
2: mbuoga ama musimu ina birozo nanga bada ayiso ulo mungu wabu kandeku
0: ati kuriomu
1: atena kwa wana magezi ndikenda wato manya wana agenda wano
0: wajja kukolera
1: wajja kukolera
0: yeza sija kubisa sija kuli mbati nja kubisa kabila
2: ngasira gana cha bonye bonye ngala Rashford
1: leno Rashford ati siye ba mudiddemu ba mudiddemu ne ba mugana
0: yeyo de
1: bajja ba bantu bagambe ntimani yegulo ya sambi yeyo
0: ba mukubiye
1: ne ba mukuba
0: pekisa
1: emuziro
2: ndobanya basanga
0: ate ba yoro temani yo Bajero jebali kutimu, ba brandi mbwemo.
1: Ba Mason Mount jebali. Ba Andrew Santos ba guze mchewusi. Ba Badeyonga ba kuata mchintu. Ba Magoya, Kabaka.
2: Timu very serious.
1: Ba Tom Hilton.
0: Mani na ya jemo uwa Chelsea kugula gula basambi ba tategele.
1: Ba Tom Hilton, ba Badeyo.
2: Tukende mwadika mzadi.
1: Ba Tosafikisi.
2: Sina watu ya gata kwa kuspeni na mzadi.
1: Nga tukense kwa wale mwadika, mpira kwa Badeyolo na kuruwe gulo. Banafi abangereza bakuba singa bayita mukobali ya bufaransa bakote bufaransa ne bamukoba goloza
0: yasinga kale za bintu byo yasinga mukira te kuti musi ate singa twaba ate si gwawe de
1: bakote bufaransa buli omugo abadatia era buli omugo yagamba singa bufaransa yakwata bungereza yandi mukubye nyinji bamukubye goloza abadde mukaga
2: chikopo chi
1: kunya World Cup.
2: World Cup nga bazanyira chi
0: Sipo
1: cha kusatu nacho chiko mudani
0: chimane yoti losers match
2: chitama ku timu zijanga zine bigende rwanga binene iyo nebungeza yali ko victim loza World Cup ya Simba yo basamba Croatia anti umpiro ku timu eba iliyo optimistic nyunga basamba bridge jamba basamba chi wati ne bakuba mfoche kusatu kwa kosha yali bajja ko boxe semi final sije
0: kwa kosha bako ne bajja ko bazanya beja.
2: So ni baruzi mu mpiro gwe nabo. So ndizana yali yasha ndo za World Cup yasha. So basically ngatogera ku third place approve. Timu zisinga we bane ibigendi rwanga

0: Pale FM, Schools Chronic Competition, okuva ku sawa munana, paka sawa mwenda, eze misana, tuninga, uwagire somero lyo, yonanga biwagidwa.
1: Field House, Hijan, Mura Services, Ngaburi wa mune,
0: Plascon, Color Your World,
1: ne, Spiral. Abo kurira pichipichi za masanyalaze, Ngaburi wa mune,
2: Yamada Luminaka, Diva Products.
3: World Cup Finals, bila viru mkanga, tusigala kwa Sunday, no, ha, ha, ha, ha. World Cup finals in New York, Chukirande, Broadway High School Kawempe, somero lya Kisilamu, nenga nabenzikiriza endala, banirizibwa.
4: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzina na petrol station.
1: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti musanvu noti sato, chenda mu musanvu, ataano munya, kumi na mukaaga, ne noti sato mwenda biri, noti noti, kumi na musanvu, nsanvu munya, Broadway High School, amagezi bugaga.
5: Waliona mbunde kufamu za YPA, oboba doba ulira buulizi anti bebali ku mimonja aba na Uganda ensangi zino omukisa guze ku Sunday nga abiri mukago ogwo musanvu bbiri abiri mukaga mujetu lambule oli member obatoli YPA kuwadde omukisa okujja okulaba kwebi abantu bebagamba mbu tebisoboka tusimbula saa 12 ez'okumakya ku ofiisi za YPA ku Rubaga Road we wandise n'emitwalo 10 kati era okumanya ebisinga okuba ku noti musanvu noti satu noti noti noti noti asatu munya tosubwa okulambula kwa YPA okujjudde okulaba okuyiga okusanyuka okulya okunywa tusisinkane yo ku Sunday nga abiri mukaaga ogwa musanvu.
6: Dennis, ng'oyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu.
7: Emisinde kunyambukira tegyereeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okuba gye bulijja. Namalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
6: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
7: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
1: Ochali wakati mu program
8: Ali Ilmu Nur okumanya kitangaala nga tuongera okuba tochi mu dini yaffe tuongera okugikenkuka olutukola ebyo tukola nga tusinziira kukumanya wano ku 10.9 Pal FM okumanya kitangaala
1: Ilmu Nur.
9: Wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Tukwebaza okwongera okwekumira ku 10.9 Pal FM ekula ly'omutuwa bulijjo tukulisaayo eri baganda baffe abali ekibuli wali ku Islamic University in Uganda Haji Ali abadde atuusaako amawulire g'okubeera nga tuteekateeka Haji Jeno Ali okubeera nga tumusaalira eswala emusiibula. Naam, mukkirize tubeere nga tuddayo mu programu yaffe Ali Ilmu Nur okumanya kitangaala biawnillahi subhanahu wa ta'ala. Sheikh Bashir, nkomye wo gyoli sebo.
10: We tugendedde mu kusaala ekubadde ekibuli tubadde tuli mukulaba nti omuwalimu yegendereza nnyo mu fatwa zaawa zandiba wabata zete gereza zisi nzo sumululi labantu okono na noku jemira Allah azza wa jel. Tubadde tutunuli de hadithi ya Ma'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Nabi ya mugana okugenda okusome sabantu nabi chiyari ya kamu yigiriza. Awamu nechu nabi chiyari ya yigiriza ali. Chari chikwata na kutawhidi. Chari chikwata na kuchi?
11: Kutawhidi.
10: Kutawhidi. Nabi na mugamba sallallahu alayhi wa sallam. La tubashiruhum fayatakiru. Tubawuli na mawuli lega nusaa wazino. Fayatakiru. Bajja kuche kwasa. Bajja kwa lachi?
11: Kuche kwasa.
10: Chiba vire koku banga banafuwa muibadi ndalo lachino choko zotia. Olaba nabi ngeri jiatendi kama hapa wali mwaba asoka. Naforu na kurali laba wali mbenda kuzunu. Tuina kubanga tuliba tende kinga. Tuita mbufo. Sibu li chiba kubuzi za ochanukule. Na buli si chosumye mu kitabu ojochi sume sabachi.
11: Abantu.
10: Oluna kurali luka tingina kusiga kubifana nyadada kubini tuwebi mwe ebi wawazi zama tuga abantu. Nganaba taliba silam biwa wawazi zama tu. Omwalimu na jana agamba. Chikirizwa okuwasa ahalu kitabu. Chikirizwa okuwasa ahalu?
11: Ahalu kitabu.
10: Alaba fatuwa jawade. Atuko ugeza kumugamba. Choko ze chichamu. Na ugeza kukwama. Tuma inti aya. Aya weti. Na aya gana mbwa kula gili mbulinga tajimanyi.
11: Chonga. Ahalu kitabu vata geza.
10: Nzi njagati na chiteke nchaba walimu. Kubanga. Chawa waza dama tugaba antu. Hata na wataliba chi. Nivika hii mwali mchikacho chayogini. Tupate tuchu ya kumba siramu. Kati nebi ntuye bitala vijia. Walu mwale ya jana agamba. Mbuchikirizi wa okuwa mkazu uorubuto.
11: Allahumma sallam.
10: Na chiteka mbachi? Na tatunuli la akibatul amri. Na tatunuli la nkomelero na result. Sizigena kufa mchikamu chako zaatia. Yesu wachiba kama tini. Laisa kullu mauli mayukalu. Sibu li choma nyintu ochiteka mubantu. Oyinzo kubanti choma nyi mazima. Yes nga mazima. Nenga si chitufu.
11: Techigwani deba tu chulia.
10: Techigwani si chitufu. Mukasera wachi sumesedeza chusume sabantu wako.
11: Na.
10: Chechini shika mshika mbara kachia ganti. Abantu ebi mu. Abantu abamu bintu ebi mbayibuza. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wasumesa bo nga bo. Nabi nata bisumesa mchi.
11: Mungu mnana.
10: Murujude. Kati chifana nchari se chomuchari ya janga asinya. Tunuli la ekitiba chomuchara usila mche wamu wa. Ogo chilaba. Aise ku street yo najja kumuzikita jya asinya. Hadithi ntufu. Na yo osenyele deruda wa.
11: Mwanisa abantu ibade.
10: Aha. Ogo chilaba. Kati omuwali mchari nukuba. Omuwali muna. Tawa fatuwa. Ngegenda kuvira moku vira nga abantu ebagulira wo mulyango gw'oku jemera Allah kyekino Aliyu ibn Abi Talib kyagamba radhiyallahu anhu ti wala yurakhisu lil mar'i fi ma'asi Allah wa ba wa fatwa tawa fatwa izigenda kuvira ko bantu ko jemera Allah
11: naam alhamdulillah alhamdulillah oli kutukum sabaka tinyeze munda pale FM ekula ali mtu wa bujjo ndoza shekhe athari yenu, tusogolo jima na kuru alemu.
10: Allah wanaba kiliza biidhanillahi subhanahu wa ta'ala. Kumbange chukulu mbiyo na kutegira. Elula mantinaba alibasuma Qur'ani. Nga wajisuma bajima lako. Nga wafu wachimu kujima lako. Allah ya wafu mirida. Naba gamba, afala ya tadabaruna al-Qur'ani. Amu ala kulubi na akufalwa. Mwumulimu kwa kusuma Qur'ani jima rako temu yimi lila kubuli chigambo chile mkulani. Kata chukuru mbiyo naku yimi lila kuchigambo na kuchijamu bivamu kutegere. Nabi uyerayo gira kuba khawariji. Nabi uyerayo gira kuwachi?
11: Kuba khawariji.
10: Ya gama tino ya Qur'auna l-Qur'ana la yujawizu hanajirahum.
11: Allahu Akbar.
10: Mujabbala bazivu basomi wa Qur'ani bahafidhu bazukute nenga Qur'ani tesuka maloke ligabwe lwachi bafa kimu kukwata bukwasi na kumalako naye okuyimirira ku buli kigamba manyama kuru gacho ekyo Allah yakibamma
11: na
10: kati ekikuru mu byonna Allah watu wadobudde tujja jimalako naye watu tusobodde ekikuru mu byonna abantu kutegera
11: na cyenyongereza ka utujive ko atagira
10: T
12: kati chetuiga kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam chechigambo chiyagamba Muaz ngamubuziza ibu njaba ntino bino byonsumese zambi tuse nange mbyongereyo nabiku yasinziro kumugamba nti tobyongera yo kisubuka okuba emirundi ebiri kitusaba abo wali mu kubeera nga bakitutendeka kisubuka okuba nga kyali ku Muaz ki kuyirimu gyeyakafuna ku mbaka Muhammad sallam akyalina okubaka endala gyayiga kwanasinziira okutuusa oba nga kiri kubagenda okutuusaako nti gw'ogenda okutuusako kuwa fatwa mutunuulire olabe irimu agituuse kitundu kyenkana ki era gyahibukyenkana ki mu kuba nti no muzimbazimbamu irimu eno osobole okubeera nga mutuusaako ekigambo kino kati ekitusaba abalimu mu kuba nga batutendeka batubegere nti ompadde naye ate era n'ombegera ku munda nti bino bye nkuwadde si ke kaseera kubituusa sooka obikwate bukwasi gwe nga gwe biyige naye ojja kubituusa oluvannyuma mu mbeera bweri.
11: Oli kukikumisa mu kinyezi mwenda pale FM nkujjukiza athari eno gye yatandikira omulundi ogwayita twagiraako nga omuwalimu yagamba nti ala ukhbirukum bilfaqihi haqqa alfaqihi abange mbawulireyo omukugu mu kumanya fikihi weddiini eno yagamba nti allazi la yuqannatu annasan yo atamala mu bantu suubi omuwalimu yenna tuyina kumala mu bantu suubi ate abantu bagazze leero omuwalimu bayongeddeko ne bagamba ekyokusatu ekyokubiri togezaako no omuwalimu yenna togezaako n'okugulawo omulyango
12: wala yurakhisu lilmar'i fi maasi llah.
11: Okay. Kino kyakusatu biidhinillahi tabaraka wa taala.
12: Naam.
11: So tugende mumaaso Sheikh.
13: Kati ekyo we tuba tumaze okukisimbako omulaka tusaba Allah tuwe tukitegeere.
11: Amin.
13: Abawalimu tubasaba muleme kugulyawo bantu miryaku na kuwa fatwa. Nga tugenda ku nsonga eyokusatu Sheikh Abubakari. Mulimu n'ekirala walo n'abawalimu abalala abawa fatwa olw'okwagala okusanyusa abantu. Babakkiriza okukola nga ekyo tekirina buzimu kikole. Ekyo kiri halaali, ekyo kiri haramu. Naye ng'ekigambo kyawaddako fatwa nti kiri halaali, kiri haramu. N'olw'okuba nti abamubuuzizza abajjamu akasente, abasuubiramu akabaasa. Abawali mu bangi nnyo bakkiriza abantu okukola haramu n'amaasi olw'okuba bye basomesa mu balina ke babasuubiramu. Ekyo kividdeko abawali mu bangi okwonoona yirimu. Ensonga eyokusatu yagamba Aliyu Ibn Abi Talib radiyallahu anhu nti omuwalimu omutuufu wala yada'u alqur'ana rabbatan ila ghayrihi. Omuwalimu omutuufu waaba asomesa abantu teyeesembesa kirala kitali Qur'ani.
12: Wala yada'u alqur'ana rabbatan
13: ila ghayrihi.
11: Tumira kujja bujulizi kyonna kye njogera nina kwesembesa Qur'ani
12: yaina okukulembeera byogenda okuzaako.
13: Oye muwalimu omutuufu tuli ku muwalimu omutuufu si bano abeeyita obweyisi kale yesu weebali naye kati eno ye mizaani kwe tusobola okutegeerera abawalimu be tujja tusomako bulijjo abali ku social media n'abali ku mizikiti gyaffe ddala abawalimu abo beebo bulijjo be tubadde tusuubiramu abatuufu nti kyekyo omuwalimu omutuufu la yada alqur'ana Qur'ani tagisuula muguluka n'atandika okwesembesa qaala fulani qaala shairu
11: binatambulira mumadaala
13: mumadaala
11: tandikira
13: ku Qur'an oddeko hadithi ate n'agenda okulaba ngu olwede Qur'ani ekumalira ngene hadithi zikumalira
11: bidi tolina byonoonye bigambo byabamanyi bijje luvannyuma
13: oŋŋamba otya nti Shafi'i yagamba rahimahullahu ta'ala Malik yagamba rahimahullahu ta'ala Nono yagamba rahimahullahu ta'ala nga tombuulidde we gye yajja kubanga Shafi'i okugamba ne Malik ne Abu Hanifa ne Ahmad n'abalala rahimahumullahu ta'ala Ebi neba bi. Debi yava mubanga.
12: Aina dia simbuliza.
13: Of course. Katina we tujire jebaja. O tutegeze. Wona bo yaga doko esenvesi ebigambo by'omuwalimu. Bijenga by the way. Bijja ku nkomerero y'okutusomera aya na hadithi. Kati walo bebamanyi walo anakola bibakaza ko baseka kibozi bozi.
12: Na.
13: Abantu tuba ujja nga babiyogereye. Seka ki?
12: Kibozi bozi.
13: Olukwato muzina akunyumiza. Nabadde ku TV bino mwabirabye nabadde najengeza okuzika bino mwabirabye kakati bakoze bati nange nimba gamba wetu ne tukola wetu ti
12: bali mujuma obaje sanya mboze
13: mujuma
12: ne darusu
13: ne darusu
12: hatuwa mekuya tusapu bantu nenga bantu
13: wetu singo obo yagaloko manya gweta masimu labe bajja bakubulira abantu Nakuwa di troka na manyaga abantu. Oje, abantu, babi ogere.
12: Asta ni nini?
13: Oje. Nadi kati, engeri yuga ntino chisoka, muna ngeje bali. Omuwali mburu watula mumaso ga abantu wati. Ini majina jija mu Qur'ani. Na hadith. Taino nabude bwa abantu. Nabanyi mizabibozi bozi. Kati wana ali radhiyallahu anhu atugami tu omwalimu omtufu tuliko twangala kula mwalimu bachi abatufu la yad'u alqur'ana ragbatan ila ghayrihi qur'ani tajukuba mabega na ilimu nabanga ayagala kujija walala ilimu yo omwalimu alifakihi ajiva mu qur'ani na hadith wanu wabayogedde ku qur'ani abayogedde ne hadith kubanga qur'ani ne hadith bitambulya wa wam Kakati wechibango ebigambo byaba walimu bagambi sibye tusembe sibye tusosa.
12: Yeah.
13: Ne kati tuino obulwadde obwatulya. Omuwalimu ajja namala khutuba yonna nga ajimalidde ku mukala shairu. Omutontomi yatontoma.
12: Atandisa ayomba namala nga ayomba. Omuwalimu ajja natandika kutuba nga ayomba najimala ko nga ayomba.
13: Ninga Allah mu Qur'an ya gamba ati wa dhakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id wa dhakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id eche kiragiro Allah ya kigamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinawe wo busumisa abantu ngoba obaze wa Allah kozesa Qur'an na ye tuli kumulembe nga abawali mwabamu ate munanga abantu bibayita abawali Bano abayina emboze nyingi ne kalebule mungi abantu batwala bwali weno jeno basomera Qur'an nga oyiseka tubowa
12: kubanga kiriba kibazimbi mu banga deni mu mbera yokubanti no tebaba zimbide ku Qur'an na hadithi nga zibayino kusinzira ino kubulira Eva wesa nanga bali madde kati ngagwate ajjana obujulizi haamu bibyo temuli nyebisesa Kubanga ulimu mbozi yu usimamu ibisesa. Tinga Allah imiru ya jiko langachi. Mwini mwijisingo mchi amara tu.
13: Bisu.
12: Bisu. Joji nyumiwe yu. Kadatina yu mjiziku wa zimbide.
14: Samawachi wa Allah tu ya biko.
13: Amina.
14: Samu kilize tu mrisiganyepo ku avali wawewe yu. Bili nila itabaraka wa taara. Noti msamu tanu mwenda. Kumi msamu mwenda. Noti noti. Oba noti msamu mnana bili. Asatu mkaga. Mkaga. Saba tubeenga mumbulira biki byoyizo asajolo ku waliyo bibi like bara kwa taala tokezana rumbo omuntu kinsaba radio pali radio ya alhamdulillah saba tuli kumbire kumbira jeriko nam
15: aba alim salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
13: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
15: Sani soba ulizako banage.
14: Alhamdulillah sebo. Nafe sani soba ulizako sebo.
15: Nize na njini dobo ze kurumba
14: ali. Kurumba ali. Yes sebo.
15: Nuka tesoko. Kutumba. Atwa kutu ganyo kuna. Bedagara.
14: Yes sebo.
15: Najamu kutumba natani koko ogira omu mtugo ya janjabe ya liyavo gola ngembwa ya vera ngeka wente na soka mkutula na famu kutumba nga ina mandi amuswazi soza lomina tigina tukundi ya liyavo gola Omo kumanga yali na business ye yagenda okutunda nge swale kozeji. Nge swale wedde. Tuba gamba ba alimu ngabo muchi ogedde ku. Batereze mu balekera omukutu ba okubanga. Niye kutu bane gwera kumudala budala wedi ndi budala wedi ndi. La la la la. Nafe ba amuma ba mama amuma nafe bigenda maso tuba tukitegera. Zina nyine doboze kulumba alikata marusu kwa tatamunira. Salamu alaikum.
16: Allah
17: mwagali.
16: Ngawa yagadde obusinam.
17: Hello. Hello. Alif Simu.
16: Italia yako.
17: Okay. Kali, katunde wani.
18: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
17: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
18: Sayyid mwewa kutuweleza.
17: Kali Simu, nawe wewe kuuliza Simu.
18: Alhamdulillah. Ekisinga okunneewuunyisa emisomo gino gikwata nnyo ku bayimaamu naye tebawaayo budde nakuba masimu ate balekerasa bamaamuma batali bayimaamu ne batuwa omwagaanya simanyi oba emisomo gino tebagiwulira bulungi kuba musomeseza naye mutukwatire ne nga tugenze mu kuziika bashee batutabudde bannaayo Bashayi ajyo kuzika nabanga go basindisa okujja okusomeza byayina oba ebizibu by'abantu ono damba bashayi sitabale naye bayimaamu tubasaba bawulirize nyo batuwenga ekibe ekituufu tuleme okukola nsobi salamu alaikum warahmatullah
17: kati nkusaba mukama wange ofuneyo ku bayimaamu nga kumi ali tebamanyi programu eno ubiri ngaobagasa programu eno biidinaita barakwatala tuyanza nisibu okuva esitabali so Allah kusimi. Hello. Oh, sorry. Hello. Noti musangutano mwenda. Noti musangutano mwenda. Kumi sangu mwenda noti noti. Oba noti musangu mnana bili asatu mkaga mkaga. Hello.
19: Salamu alaikum Mwewa lomtumu kwa pogo teke Esu Kakati ere chintu eche mwogede kwa mtu wabaili na asomesa chintu Waluwe gundi yoko kusosomedi ya oli ya sani kwa kusomesa Mbale batali kwa grebi nti haba aga mba batali mnakani mba wa senti vena na ekwe vena na wali ya gali dali chuka Oli kwa mwali mwuri peko Kati ngayi lewe mwetu mtu watake ere chintu achigila bula waluwe vitu vete agana na kugira kati oli ya tani kati vana batandi kila kwechi Baga ambi tuwa wasize dalabari Ubaba gwera na ye wali agali na wali gili na wati Nengati sibiyonu nekati mito vyo moge dateva bite kanyo kusoso media Nesa wa Allah baka hapa suppose se Mubajemu hapa antu hawe vintu hewe sewa Nebi na la vingi Allah batume ya Rabbi
17: Allah
19: salamu alaikum wa rahmatullahi
17: wa barakatuh Tusigaza sekendizi kumi, tubirenga tusiboyo kwanga. Sawa mkizi mu sekendizi ezo, buli muntu akozeeko satu satu, biidhinila tubirenga tusiboyo kwanga.
16: Kansoke nebaze Allah azza wa jalla, chatuwa dobulamu, neyatuwa Pearl of Africa Radio, mugatta bantu. Nkaka saba wali mukwebali bawuliriza. Ne muganda wafa kubye n'agamba batamanyi wali. Badde nsaba mwenna abawuliriza programu eno. Mbasaba wetu ukanga mubatekenga mwaka simu aba wali mtiseka mbadde nsabo ogulize ku palo sebo obatekenga mwachi ebe tuyambe ko mumbere fanagana ku wetu kubanga ekigendererwa kulongosa bya bigambo byange nsi birire gwanga tuba aba wali mbetumanyi naba imam tubatekenga mwaka simu ga program wetu se baberenga bajibera ko tusobola kulongosa
20: naam nangi nebaza Pearl FM olwo mulimu guno omukulu gwekola gwokubeera ng'esomesa eggwanga saba basment ala ajungere amaanyi ataagikuumire embeera yayo mwetambulira n'abatuuliza bonna tubatumiddeko bonna abo abeeteekateeka mu mbeera y'okuba nti bamanyi nti tujja okubaako kye tutuweereza gye bali tusaba basment ala abawo obulungi mwekyera abawo irimu babeere nga batereeza eddiini
0: Okay, tweyanze ge mwe bali kwikumira mwena kuchikumisa kuchinyeza muda pale FM sawa chibonawo subhanahu wa taala aba kumiro obulungi abagase jaje wange Sheikh Abdul Qadir Kizza district kadwa Greater Luwero chali mukosefu mulwadde sawa chibonawo subhanahu wa taala amwonye ebimuluma awulidde ko ugende mu bulambule ku Sheikh Luswabi naye ali mu mbeera yemu mukosefu sawa chibonawo subhanahu wa taala naye ayongere okubeeranga amwonya n'abalala abayitirivu abalwadde abafiiriddwako abantu baabwe sawa chibonawo subhanahu wa taala oboolyawo abeere nga abaddiza obulamu obulungi sawa mukkirize mbeere nga mbasibulira wano biidhinillahi tabaraka wa taala tuddemu omulundi omulala insha allahu tabaraka wa taala programu ebadde alailmu nuru okumanya kitangaala nga kigundwa Bakari Siddiq enza abaddewo Sheikh Bashir Sentam ne Sheikh Abdul Karim Answari biaunillahi subhanahu wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
21: Obadde owuliriza program Ali Ilmu Nur okumanya kitangaala mu kumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye. Ali Ilmu Nur okumanya kitangaala nga twongera okuba tochi mu ddiini yaffe, twongera okugika enkuka olwo tukola ebyo tukola nga tusinziira ku kumanya wano ku 17.9 Pal FM okumanya kitangaala. Ilmu Nur.
22: Abaana n'abazzukulu mwenna, Pal FM
23: in an age of advanced technology.
24: Ekula ly'omuntu wa bulijjo.
25: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna, okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba Fudembe, oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja, oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Amaaso gaffe tegeebaka, rediyo yo tesirika, rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga. 17.9 Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
26: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
27: Laba nunu tuulide agambye nti lwacho nsikiriza nesiwuliriza Pal FM. Wataji
28: 17.9
29: Pal FM,
30: akalimi ka leediyo yo wekaggwerayo.
31: Pal FM,
32: ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
33: Ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
34: Nabisuubinga nti ye aninga omukufu tayagala kulya.
35: Munnange nnaakugamba kirwa kitalya, mpozi omubuuze.
34: Kale ka mubuuze.
36: Owange Nabisuubi.
37: Mangi taata.
36: Ate bwenga bano bali mu kulya nga tulya mmere.
37: Nze sitabirya ato bawo bye bataddeko nze sibyagala.
36: Bakutereko kinyabo.
37: Nze njagala bantereko paalo.
34: Mu bulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa. Binji bitunyigiriza, ebitweraliikiriza, ebitusosa nga tetwebase. Olw'ebirwadde ebituteeka ku bunkenke.
38: Njagala nkubuulire, naakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Naakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu.

yeguya nga geguya ngo mana ga musaba ekisera chokunonya abayiza musomero gaba geguya nyo nayate gamaro kutuza abana ba maro kutebekira musomero gwe pa ojja kuba gwaliye bwero tachaina makuru gwayaleta omwana no mwana ayaje ajja kupata chaina makuru kitegede abamu waliwone somero elimu era nabyo kiriba kyetagisiza tuli ndiyogera abana batu kukulwala ni batu kukirira wa somesa ni baba gamba muna teacher ni mulu wa de orusi nga omana dalaba mula bana baba mtu temo munaka mkirini kia hawa yeso mero nga bachi mani tiba ina muda gala ni omana na asawa wakili bapeka simu kubile tata obama kubile mama wallahi omusomesa na agana na agamba baba zati mumani tiba mani chino mulirwala de mugere mudere mudomo mwebaki wagamba omwana totegedde kulwadde bomuluma totegedde alumizi bwatya totegedde kiki naye omwana agambye aitali nkokola ne nkoko bajiwe ddagala naye amusomesa nakambukira omwana namugamba ni maso sala bla ate bwe balabanga baina abaana oboli awo gye bayisensere basaba ku simba kubire ku bazadde baabwe oyo omwana ngajja kalirako lwaki akubidde omuzadde omutegeeza nti mulwadde kwa gamba ni bafuga abantu nga bafuga nga ata bafuga ebisolo obanga n'ebisolo bilabirirwa kati Allah lwacha taleta adhabu nolwecho omuntu ye muntu ekyatutumye mu nsi muno n'embeera zonna zonna alina okubeera nga tubeera mu tubeera abantu balamu tukuume abantu nga balamu tukuume ebintu byabwe tukuume embeera zonna tukuume ensaa zaffe naye abantu bwe bibeera nga bibaweddemu abantu ng'embeera zibaweddemu ez'obuntu bulamu ebijja okuddirira era tebigenda kubeera birungi mu buli ng'embeera zonna nolwekyo kati gwe olwaleero eno embeera yeeriwo omwana bamusabye sente ze bamusabye okugenda ku ttuwa ne basaba zonna sente ze baba baagadde kubanga beegerekera nga bwe baba baagadde naye abantu tebanoonyaamu baana bali kubeera nti balina bye bagenda okuyigamu okujjako bo okwongera kunfuna yaabwe kitegedde kakati ebyo nayonna bwe babikola ate abaana abamu babatambuza era abamu ripooti tulize tuzifuna abazadde nga basabibwa ssente nga nnyingi ne baziwaayo naddala mutuwa ziri eziyise emabega nga baziwa abazadde abaana babawa ssente ne bajja ne beewandiisa naye abaana ne batuuka okubasiibya enjala gye babatutte ne babatwala ne babatambuza eyo naye abaana nga bye babawo okulya tibirina nekibiyinza kubagasa ng'ate ssente ze baasabye nnyingi nga zandimaze omwana oyo okutambulako n'okulya ate nabo ne basigazaako naye babawo obumere nti bubagasa kitegedde kakati ntwebuuza nti awo omuntu abeera ayagala kiki omwana baddayo waabwe n'ayogera ebintu ebyo abazadde basigala kyekimu mulowooza bwe tibasaba katonda okubeera nga abawo bwenkanya baleme kulyazaamaanyizibwa n'olwekyo sipijja kugamba nti olwokubeera nti kinaye ebiyinza okuleetera katonda obusungu mu mbeera zetutambuliramu bingi okusinziira ku bikolwa bye tukola n'olwekyo tweddeko ne allah addirize mu ebyo byatugezesa nabyo mweddeko ne allah addirize mu ebyo byatugezesa nabyo bwe munaati mukoze bwe mutyo ebizibu bingi ebiyinza okubanga obaoliawo buli gye mutwala ensonga ennyo mu maaso nga mutwala ebintu ebitali byangu abantu ne mubakaluubiriza ne mubakaluubiriza ne mubalinnya ku mitwe ne mukola ebitasaanidde abaana baffe ne baweebwa ebitali bituufu ebitateekeddwa baweebwa ng'ate bba abazadde basasudde wallahi era kukakase nti mungu ezakyatuleetera bingi n'olwekyo tuddirize ne allah waffe nga bwe tumusaba naye abeere nga addiriza njagala kujjukiza nti edda bwe twabeeranga waliwo abantu abaasoma mu myaka gy'ensanvu kye emyaka gy'ekinaana bo baakolanga batya ettuwazzaabwe baazikolanga batya abasomesa abazadde baateekateekanga ku ssomero ne baleetawo ebintu ebisanyusa ku baana ne bibajjako obwongo buli obwa situresi ya kilaasi owulidde ne baleeta ku bintu ebyenjawulo ng'era birinamu okuyiga amasomero gakyaligananga ne bajja ne bazanyira ku mupiira okusomera awo abazadde baleetangayo abantu bano ab'emizannyo egiyigiriza nga

0: tambula nti mu mita wezi waliwe gayo muka wasigadde wezi ti ne wani wotuse waliwe ki egayo muka sign post ziyamba ziyamba omuntu driver okubeya nga avuga asoma biche byo ku lugudo
1: nokweteeka
0: agenda okutuuka wali mu butuufu nga asobola okuwira kuba training ekube ngombe nti etuuse ate yakolo ya yakube ngombe na yeye abaganda bino gerugama ti akanafu tekakola ki
1: tekawulira
0: ngombe. So driver yalaga nti ajja kuvuga abenga aisa train na yeye chenaku sign positive nga balaga wali accident tezira bikitwa ziraga. So nenkubiza a traffic na avunayizibwa ku ngudo babelenga bakola ki bateka u sign positive. Say posisi zia go bulungi echi ala bagundi bani ba driver abamu rusi basuwa bavuga ne basiba nga bakola ki nga bavuga ebiduka kiduka kyetagisamu okuwumulamu. So mumbera nga driver tawumuddemu nagenda basaka nakumawo nga yetawula bwetawuzi obwejjukira bulungi nyo accident ezaali nyingi jyo kulwe masaka accident ezo kisa kyatuuka nga buli kona batekawo omusajja alina kitoki ekikubamu speed efacti baimiranga makona nga bwojjanga speed yenyi bakubambwe batoki gabagamba nga babawo negundi koti ya kangalo nga bajjamu driver bamutuuzaawo mu koti nga bamusalira nga bakola ki nga bamutwala mukomera. So kyetaagisaawo neibonereza ebyamaanyi ebiyinza okuyambako okubeera nga accident zikola ki zikendeera. Ekibuzo kyobuzza kibadde kikwatagana mu masomero musiyabasi y'amasomero oba ebyenjigiriza buli taamu wabaawo ebiyeriyo taamu esooka tuba ne sports eno tuba nebya tuwa eyokusatu tuba ne speak day ojaziza bamunye musadi taamu kati wano mutuwa mu butuufu bwana akimu ojja kwesanga nti oluvannyuma lwokugenda ekabanyolo gy'ogambye oyinza okukaddiwa nga tugetozeeyo kabanyolo kati mukadde waabeera nga teyakutwala kabanyolo kufuna kuba kabanyolo eriyo ebyobulimi so nange jjuka twali tusoma mu sekendo twagende ne kalangala era twali tuvaayo ekidye ekitwaliko kwaliko gundi bbiri yingini bbiri nezikuba ne basuula enanga twamalawo essaawa mukaaga munyanja twamanya essaawa mukaaga naye abaali basudde enanga webati enanga kiba kyuma kyamaanyi nga kizitowa webakisuula webati eryato oba egulu eba yetolola buki bwetoloozi ebanga parking. So parking twafuna egundi endala fakti yali yeto simmeji lyali lyato ne tufuna eryato eddala baawanikanga ebigundi ebimyufu ne babalengera eri banne babalengera ne batusibako nga olaba gundi esika emmotoka ne batusika paka etwagwene kati egundi eno entebe naye nga twamala essaawa mukaaga nga tuli awo twetolola. So mu mbeera eyo accident mu masomero okusookera ddala kati ennaku zino abaana babadde bagenda mu gundi ez'enjawulo abasomero gabadde gagenda mu bifo eby'enjawulo kati nga King David wano ya wano dejje babadde kapucola kati kitebesebwa nti bagenze walajyo kati ate mu kuvaayo gundi nabadde njogeramu ne Honorable Serukenya naŋŋamba nti babadde yafunye amawuye nga accident nga yakabaawo bamukubira nti waliwo ambulance eyabadde bavaako emabega ng'emmotoka ejja bweyimirira eyo eyafunye accident kakati ambulance neyita kweyo emmotoka bus bagiyiseeko bwe bati bus eno ebyange eyimiridde bagenze okulaba emmotoka yasimbudde sipiidi nedduka nayita ku ambulance nekuba ekiyinja ekyadiridde kukolaki kufa naye nga kitebezebwa emmotoka yabadde teri mu mbeera nnungi motoka yabadde yabadde yeetaaga okubeera nga ekanika ate nakira waliwo gundi ze bazita mechanical plant oba ozimanyi mu nguudo ezisinga obungi nga Masaka roodi nga Jinja roodi ndawali namave buli luguudo lono oluyitamu gali highway baateekawo plant ezo nga bagenda kulaba kunoonya emmotoka ziganyiganya
1: okuzeekebejja
0: naye kakati wetwogerera oba ba mafia bayingiramu kuba government amazima gaiti ya chisamu sende za nyingi ya chisamu sende nyingi nga mchoba chikola kuwabu nambu waba na Uganda yeka akati orengu zedi wanu mguanga mbutufu ebi umwewe webili alempu ya nama kozi uwebali wa sibao nesisi ya bayumu matu kazi batuwa ayo kumeja angaba kwa echi kakati matu kangezo obo yao zahiba dite zifu na accidenti nga zibia babia wa zicheki inze mpranti wezio haone nkubiza wali minister of works bazukuse programu yeyo badembe kebeje ebiduka wevitio
1: nina kantu kimbari njaka lukubu za
0: faizo yes, yes,
1: omuntu ono dereva avuga abana waliwo enteka teka jeba muteka teka munti gogenda kuvuga ngabana oba
0: driver
1: avuga
0: abana waliwo engeri enjawulo
1: emuteke watekebwa
0: amazima te teliwo twaliwo enteka teka ya njawulo oba workshop ya driver driver obaba angula
1: abavuga school vans
0: teri wakujako echiwe mimi wa pameti kasaba angali pameti aina pameti ilai sinisemu kilizanti asomo kufuga avana tichari badeshi zibu kubanga avuga avana ya avuga wakade ya avuga na abavubuka kasitoba angu inachi pameti na ya chikuru dala ebisanyizo ebivuga abano bina ampudia dala ebisanyizo gwe avuga abana obina nkuraze nti omuntu afuna permit natageza driving school kasaba miigiriza na igana ateka mujia na jam nga chiwedde nga afuna bamugobe yako nga bamuwa permit nga neri kutesta kuzechi tagenzeyo so mvuga ya abana yetaaga omukugu omuntu omukugu ISM driving school ate dam driving school nga ogenda kuyita mwabanga buli omusirikale owa trafficking atula wano ne instructor watula nga kuyigiza n'omusirikale wakulaki watula naye kakati ku kikumi abakikolerizo kusangayo nga balinganga 20% ngenabe efuluma bwetyo kayonga aine mmotoka ye mwamuyigiriza kayonga namuyambako n'afuna pameti ekiddako wekubira nga akuwa mnumo kukwa ichi kukwa kufuga abana ata abamu babila babu family members tigundi taina mnumo kamui amtudo geta kutuwa kudrawing board
1: waluwe chila lechi mbobyo mtuwe mkutufaizo
0: yesem
1: nga abana banu bagi ndo kutambula aniafu nanyi zibwa kukusala weche nkomerede kumoto kwe gendo kubavuga nani agendo bavuga aichani ya chumaliriza
0: enaku zino ebintu byacho kama masomero waliwo company zibaita tour and travel tour and travel baba nebifo ebyenjawulo mu ggwanga era bajja n'ekitabo ekinene ekirimu ebintu ebingi mulimu wano zoo wano states kugundi national park yawa capture mu bifo ebyenjawulo omwana bwasobola okugenda
1: nalambula
0: ne bajja ku ssomero ne balaga omusomesa avunaanyizibwa ku byokulambula n'amuyitiramu kasama muyitiramu naga nti ebyo ebino tusiimyeko kino n'ekino ne basiimako ebifo nga bitaano olumala obisiima nga ekiddako bisaanyizo ogenda ku kifo kyeki nti wali osasula ssente bweziti osasula bweziti kampani gyegamba nti omwana omutwala mu kifo kyeggulu kijja kwetagisa ssente bweziti ate ffe tujja n'omuliisa emmere tokkirizibwa genda na mmere naye kati gwogugwo
1: gwakusasula
0: tukutwale ku bifo by'obakkaanyizaako kukolaki okulaba

0: ngakole ebinyo bibisoma so avunanyizibwa kumukulambula kati byava mu basomesa ogenda okunoonya ebifo kati kampani eza 2 and 12 zezijja ku masomero era kampani ezo ziba ne motoka zaazo kampani bali motoka yayo gwe ng'omusomesa obanga nayini somero mwe mujja ne mwekebejje motoka nti ebijja somero kutwala jukira bali babeera ku business
1: so go kadego
0: aba 2 and 12 bagere motuka za ne bananyi some mu mujere mu kinyamu chekinga
1: mu chekinga wa
0: ane motuka kula misamaso kuba kuba na ari ebuli director wa gundi wa King David mbuya yakoze statement bana e motuka ero nganda bange tasobola eh nyo ngamba tijja kusobola emundi ngesa Emu sajia watu naibu ya watu ya gedi. Nenga msoka aso sii kwe kuwa. Nenga mlevi samaso.
1: Mutu wako munda mumitu.
0: Nga tuwaya shuwa andi kochiaga. Ndiya vudeko ni mgala jujiche kinga.
1: Ebe taba na biyo.
0: Nga tiji ya alwa dhabi ina. Tuva ndeje tugenda kapchora. Emu tukayaba devu mazoko la service. Breshi nga sikuwa mungi. Oilo nga mungi. Pushimunga shirungi. Nefe. Kasamba mwenye mba njiga chuwe de.
1: Nemipira.
0: Nemipira
1: jomu jifako ni mtunako.
0: Nemipira mkugambi ya wama katibajia kuzuku. Chijabazo kusabuzuku. Nenga yashe minisachi yako ze. Nange nachi wagide. Nenga matiobwa uchoku stopinga.
1: Tuwazi.
0: Kulabuloku. Nachi wagide. Mbele mayoku telera. Oba juki ya mungi. Sizo ni ya wonga kucha masomero. Masomero nga gaje. Ino hija. Abana webu deba filao, masomeo, kaji yanga manji. Nika kati chatu use, nga accident bulu, nako zibe ila wo. So nga mbele yo, cheta wako so koku imirizamu ko, mbele ni mayoko ya chuko keti gizibu. Nekwe takisawu na mateka. Nga tisti, abatu wa mtuwavu, bale tebu wani konti mbatu kevude mbugaraji.
1: Evoku
0: service, breche zikuwa ya bunu unji nyo, ne driver nga ina permiti yo jiraba. Ate mbutufu wabu basi ingezu chari wale chidei mabiga nchi bae wade basajia wakuzemu kuwa kiasa zino bazi gabinanga umiaka kuwa kufuna pami tutanika kumiaka kumina munana nebagambo miaka bwejiti miaka etanu waku ugunji kiasa bi bagiri bagawa paka ugena mungani utani kwa kufuga enambe nene yaba nene nakuzo chari wu wani mabika na wanti hapa sajia wakuluwewa kila kukusteri njivichi na hii chitufa atu wale agende kapchora ate mwete imu wa umremu ate akomeu kasa tu mwune ugendo kakoli kastomu wa mwesawe bili nga soro kumulamu hapa soro kudanavu kaya kwa lachina kuma unonji
1: okay bajita pale FM chikumi mumu samvaka mza muenda ekula elio muntu wavulijo nze mzukuru wajajabu da Kayongo Hakim ndi ni muna vya njigiriza ate muna vya bufuzi Lord Councillor Sebaiga Faizo Chibirige entebe ya muna chibina cha NRM Weri omukuru Serumpanisi omufirika mzei wakazi songa ate ni entebe ya Kemgisa Sharon na yo Weri wano basu biru wakutwega tako akade kuna kadira tugena maso ne Lord Councillor Sebaiga Faizo Chibirige muna chibina cha NUP waluwa wakabu nubu njagala tufune nebo tuko maufa hizo ni nawe njagala ontuare mulimu amasomero agamu mu byalo nga gatwala abaana kutua oba mu mpaka ez'okuwakanya ninga babatika ku motoka zineza zidayana zifuse zitata ezimitayimbwa yes nzijukira bisera bye mabigeera nange Mungu yaza yansasira busasize nandi badenzi omukuu balugula mu bulamu twali tuyinera gye tuva emoto kanga zineje mitayimu angaze tuliko dereva na hava mna ajisiba na emi guwa ekitanda chino chao kana kuchino nina agambe jabatu wala tuwali tuko mau akatanda ni kabu ukaku fina ni tubwiri haba mkubanda fene bafa
0: sorry
1: kanzi jetu tandikirao chichechi vira kaba ama sumeru okusala waba anubata ambuliza kufuso ngate moto kenda la jeziri kanzi jetu
2: الحمد لله رب العالمين
3: برنامج

0: tulie mabega konga tibanaba guzimba tulichali muziki tiwa mkade embera yobu kulembeze ya vera angetia okurondo obu kulembeze
1: aa muziki tiwa masijidita kuwa rubereberie era inono yago nakati natuga manti obu kulembeze buru ndi wabantu basiramu wa masijidita kuwa chisenyi yeneno yago kujia keche chize che wagikamu aganti obu kulembeze kati sawa zino amiri umma ya ino bukolachi obulonda abantu kiba wakanya na bulikati
0: kino kiri mu masjidi takwa okoba muziki tijonna nga bwena muziki tijwa mugoga tira mu jamu ya daut salafia
1: netta muziki tiguno ebiwandiko byago tegulina we gugwa
0: tegulina we gugwa
1: okujja komposi gamba tingaba saze Wanga abasaze ujia tusanga nga mulimu abe chibuli. Mulimu
0: abe okodi
1: Kampala.
0: Mulimu
1: abe jamu ya tidawa asalafia. Mulimu ne jamu ya tabuligi. Chigambe cho sagala angeli jeri kumpeo. Na echirimu tabuligi kale chiri kulemberwa amiru umma.
0: Kati mwuzikiti teguina sekti.
1: Teguina sekti. Barakallahu
0: fiki. Abla gugu na gwa wamu. Kati chija chitia mateka agafu gwa muzikiti ogo. Mwina mateka gemuaba gani mteka wanti tuja kufuna angava kule mbeze. Okuva. Wano mchifogwe chitio. Wano.
1: Tetulina o. Era nga o tu. Embera ne inzo okunkaka. Chena wadenzi luka ngo nyigiri zero ntwala.
0: Siku nyigiriza wabula njagala abantu bafune chifana nye chitufu abantu bafune chifana nye chitufu obuzibu bulirudawa era wawalino kugonjorwa mbi obosanga chine chiatu seku mzikiti gwamwe chinzi okuzibula abantu abalala maso endo lito nezigwao
1: chitufu chitufu omzikiti gwine byagwo na ye ne migaso je guina banyi si bagwe bagwe
0: bagwe tanira
1: bagwe
0: bagwe yunira
1: bag haruganda bagwe gwanyiza barakallahu fik bagwe gwanyiza baganti si chitofu kubanga kino ne wobera gwe kati gwo gumanyi botu ka otola banga mata kakati ya mata ago buli ayitawo
0: Aga singanze.
1: Songa batufu mubuchamu bwabwe. Kubanga teriyo chintu chubira nga matagafu butuka bufubu tusao nga alonda taliyo. Kati munsonge eyo bala banga ata amanyi be bali bagalina. Mukubera na amanyi ago baga kozesa.
0: Ni bajjamu
1: omuntu asobola kugobe uwo nga ina amanyi. Nibateka obu kulembeze obwe chimpatira Allah mwacha isiriza kanoko kanka iseo mpale eno ti ukulabanga na fe tuulirwa kubanga abantu babadde bavunula ebintu bingi era bingi byembadde mpulira naye alhamdulillah twebaza Allah isiriza mukutu gulumuledi eno egwanga lyonna okulabanga naffe tutuuseeko wano ne twogera amazima era abantu bagenda baga biyinza okuba biri bwe bityo naye munnange emyaka 13 tulaba nti ekintu kyali kyatuva mu ngalo
0: mwali mwalaga w'emyaka 13 ebintu
1: okubira tubadde mu gwanga tubadde mu gwanga naye twayina endowooza naddala ennaku zoogera ebizirimu onaku lusobola okwogera ebikola ki ebiwulirirumu era twalowooza nti engeri gye basiraamu nga ate twazima muzikiti nga gwa busiraamu basaale ffe katukwate ebiwandiiko naye obuzibu bwe bwajjidde abatuwuliriza kutandika kwagala kutigenya biki
0: biwandiko nga babasaba ebiwandiko by'omuzikiti
1: tubikyuse ebiwandiko bikyusibwe au kanyamberegewe yakoze eki
0: ngaekyapa bagala kiza manyaki
1: ekyapa
0: bali bagala kukyusa biwandiko ki
1: mwe muri echapa mwe muri ne amateka agafuga muzikiti
0: abagala babichuse
1: ateto tewawulide konti ya miri umma ya ronda abakulembeze era na abatuletera atenga nono yago bantu webakola ki
0: bebalonda
1: olwokuba nti tuyitako kunguru nga te tuli kumpeo atenga batukubiriza kuuma michi mirembe mbadde nsaba kulwa Allah tuleme bisimula nyeri munda
0: okay njagala tugende ke okwe wa sentebe
1: nam
0: sentebe
2: nam
0: ngakwe sentebe omukulembeze oli musilamu ate oli mukulembeze
2: nam
0: obutakanya buno obuliwo obobubeerawo obujja mu umma lwaki temubugonjodde nga mutuula ne mutuuza abantu bano enjuyi zonna ne mugamba nti aa katika tulondo obukulembeze obw'ekintabuli obuli awamu tutambule
2: naam kakati ensonga eyo nga bw'ogibuuza nti lwaki situgatta abantu bano ne tubatuuza nze ntuuka n'embeera nga mu bantu bwe ensonga zino bwe ziba zizenze n'embeera nga zero nga siri namba nti obeemu nga abazze beeba omuba biri basatu bana bataano
0: nga goli zero
2: abeeri kati nze nga ndi zero
0: gwe kalabaalaba
2: era ate nekimala nekinteekesaako okubeera akasajja akabi nti ako ke kazibu ennyinnyinnyo olw'okuba nga nzize n'entuuza abantu mu bukulembeze omulamuzi bwe yandayiza okubakulembera n'okubagatta era kino kye njogera maddeko ne mukadde wafaawo mu ofiisi ye Amir waffe mukwano gwaffe neengezaako okumulaga nti embeera esuse abantu bano tubayite tutuule nabo bakkaanye badde mu kintu mu ngeri ey'obwenkanya nansuubiza emirundi egisukka mu esatu nti mu bbanga tono ŋŋenda kikola naye bw'amaliriza okubeera n'abawabuzi be ate bwakikola takikola mu ngeri eri gye tuba tuteesezzaako kubanga okuva edda ffe tubeera nga tutuula ne tutunuulira obusobozi bw'omuntu nti ono ajja kuba kiyateeka alabirya wano ono wakulongoosa ono imaamu ono bw'ati kati ebyo ntubimala naye kati kyatuusa ekiseera nekibeera nga buli kintu kijjira kwa ku rimooti ti teriiyo ajja kwogera wano kintu yadde okuleeta wano nga taggwa bwange buli muntu yenna ajja okubeera wano alina kuba ng'agwa wange kati ekyo kyaleese ensasagge kati omukulembeze nga Chairman Kalema bw'ajja n'akyogerako ate afuuka omubi ennyo ky'ekizibu bwe kiri so ng'ate abantu kye baagala bannannyini abantu bayinza okuba nga batono nga bannafu tebaasoma oba mubatwala mu kiti eky'obuyaaye n'obutaba bagunjufu kuba na balooya baabwe babalwanirira naye ng'ate be bannannyini mwattu ngira biikakasaako ekintu kyabwe nga baganzi twasondanga wano mulimu abasajja ba nsanvu ba nkaaga ba ataano bonna bwe bakyaliwo balamu naye ekifo ekyo kyali kibatamino batamu baakadde okutuulamu n'obalaba nga bawulira ddala waliyo omusajja mukwano gwange namwekanze mu jjuma bamuyita Sulaiman Ndege naganze mmaze emyaka mwenda sirinnya wano kati abantu wewe badde batuuse so embeera eyo bweti ejja ereeta abantu okweta mu ennyo olw'ensonga nti ekifo ekyo kyatandikibwawo nekiyizibwa nti kijja kuyambanga ku bannamwandu baffe abantu baffe bafaawunda bwe baba nga babalekedde abaana bayambibweko okubeera nga bafuna ku kasente akasukulu fiizi bakwasibweko nga bwe kyetaagisa sapooti engeri gy'ekiri nti Allah yatubalaka ne tufuna obuyambi awo okubeera nti ekifo kiyimirira kyewanirira naye kati ebyo byonna bibadde byafuusa obulyazaamaanya ng'abantu tebafiibwako ne bwaba mu ddwaliro ate tuwulira nti ate zaagenze gindi bwebityo
0: sente ezo zibadde ziragawo kankubuzeeko kankonganga gwe omukulembeze kubanga oteekeddwa okubira nga omanya sente ezo zibadde ziraga kuba sente eziva mu bintu byaffe eby'obusiraamu gavumenti ezirondoola nnyo naddala nga batandikira kumu abakulembeze aba gavumenti LC1 LC2 sente zibadde ziragawo nga zibadde tezigenda mu baana abakulabirira abannamwandu
2: kati sente ezo njala kugamba tubadde ne akawunti eyaffe ya masijidi yetugatta ng'era ekakasibwako okubeera nga lyekkuŋŋaanyo ly'ensimbi zaffe
0: masijidi takuwa
2: ng'era akawunti eyo eri mu mannya ga masijidi takuwa kisenyi senta na ye chato kechisera ni veranga te waliwa kaunti gudwa onga jizira ze kati ataba kulembeza babadewo nga waliwo obuzibu communicate olulimi nga terukya agatta ngo kunyonyola omuntu biwanvuwa nti kakati onu ali mudwaliro ono biki kati abantu balabanga embeere kalubye nnyo kati omukulembeze nganzi nintu ko kwekwe ko mwezi mulamanga ne masijidi sijiri nyamu ngenda misola lwensonga buliwo tuka bwoti obawo obusanga wagamba kakati walwensonga bweti yogera ne imamu babeko kye bankolera nga tonnaba ku muto olira salamu baba akwekanze dda ngufusi taabu yenyini kati abantu abo baba dibali
0: okay chairman omazeko banga chipu wa sentebe
2: ha wasente bebunu wadda
0: wadda okay kati kati kalogera kunyamba ko wadda kakati emabiga konga mkuru boss kotana bakusengulawo tana bakubazimbira muziki tiyogo nga mwino muziki tikuliyo mukadde
2: ogwafo ogwawansi
0: ogwawansi
2: kore yafe ya
0: nga ne wanu waliwo omuziki tigwa speedika mu kisenyawo abasilamu bali bayina we bisulo byabwawo enyumba zaabwe zaalagawo
2: ebisulo byabatuuze baffe
0: ennyumba z'abasiraamu ze bazimba
2: abasiraamu bi hostel gy'obuuza a hostel eyo omukulu Bosco Muwonge ekifo ekyo bwe yali akitwala yakulagana n'obukulembeze obwali butwala hostel eyo era kye ndowooza nti bazimbibwa mu kifo ekirala ne bafunawo Amiru Daula Baseka Sulaimani Kaketu abo ba Musa Lukandwa bamanyira te bakomplaininga kuba be bali mbuyinza kati fata bali wao mu kisenyinga tuganyulwa mwao naffe twaluma aluma ko kujiko ni babu tubuza nti byamwe a byamwe kwa meeting na jirimu ni tukiriza nti mbutufu bano be bananyini
0: omayi munasonyi wakadi katutwala ganya twakwa twakereye mu chovula tugenda paku paku njaga kuina ke wo mukuru
1: Abdallah
0: Salongo seti setimba obukulembeze bwe mwali mutandika omuzikiti guno
1: namu
0: ekisulo kiri kyajjawo kitya okuteekawo ekisulo mwe mwakiteekawo oba obukulembeze obwali obwa Amiru Daula bwe bwapangapanga ne bateekawo ekisulo ekyo ekisulo kino kyajja kitya
1: ebiseera ebyo biwanvuko neze nali mu kisenyi era ne mmeno okutwaliza awamu nagirimu ebiseera ebyo byali bya mukadde waffe Amiru Daula Sheikh Sulaimani
0: Kaketu
1: naye era haka nga ge mazima tinambe nene yali amasijidi takuwa kisenyi
0: sente zaso ndewa
1: twaina mu mukono munene naye nga kikulirwa eri waguru masijidi takuwa kisenyi we wali watukirwa ensonga zonna eza ostere olwe ensonga twali batuuze
0: bwe njogera ninga nti aba abasaze aba masjidi takwa mwali mwafuna ekirowoozo mugantia tuzimbewo ebisulo ebina labirira abantu baffe
1: tukitereze bwetuti nti ekintu ekyo kyava na kasero ewa Amiru Daula ne kikka wansi miyonga masjidi takwa yingirira muiwa ti kitundu kyali kya
0: chayo
1: nga tukigira tuliranaganye kati atawa mun echunga tu ebisere bitwali party kubukulembeza obwo ne tufuna ebiragiro okuva waggulu tyawe tugenda okuzimba era amanyi ne tugateeka muli ekyetaagisa masijidi takuwa ya kikolanga
0: ni muzimbe myalire emeka mazimbe kisimbe kyenkana kyo
1: chairman ajja kunze jukizamu ko katono
0: Jatuwa alfuni kumzinda.
2: Karina Zalinya.
0: Nemuzi zimba wa mchisenyi?
2: Zazimbi wa wei yali hosteleyo. Iya abana kati yao mchitundu cha fao. Amiru Daula kutunulira chali nti kumpi February week tufu na abasilamu ba naba tano mukaga. Abasilamu kaba ingiru usilamu. Nakati chichi aliwo. Kiri mu recording nti abayingira nnyo obusiraamu
0: bali mu kisenyi
2: bali yao mu bungi abana abadusi abantu abazini bakosebwa mu business babudabudibwa abasiramu Uganda libasanga ku basiramu mu mirimu bawalirizibwe embeere eyo kubeera nga bajja bayingire mu umma tutambule nabo ni kati nga bumanyi omusiramu nga afanye shahada yeetaagamu okusoma kwe kwali okutunuulira kwa omukulu Amiru Daula ne kibanga kyali kirungi nnyo okubeera nga ekifo ekyo kyatandikibwawo era kyali kyamakulu nnyo
0: Mkulu John Bosco Muonge bwe yali agula wantu wano hosteli hiyo tiyajifako kugamba nti nokapa kati mwali bakulembeze abasiramu tebate kayo ko mulugunya kwa naga nti hosteli ya fe etugenda jiteka wabana bafa abasiramu setugenda bate kawa tiyabifako kubasasula
2: iye nga yali ayagala obwannanyini akole project yeye ye yali ayagala
0: obayazibagira
2: bwo yali nakulinda muffe bannanyini kitundu tugamba ki Idafi twagezako okulume jiko niye bannaffe abayina obuyinza mu biwandiiko baatulaganga ekifo bayina era bagenda bazimbira era bamativu nti baabazimbira baabazimbira kubanga munnaffe yatukiikira mu nsonga eyo netutagenda wala yali chairman Saadi Lukwago ensonga eyo ya singo jimanya ne Haji Musa Lukandwa Haji Kamia kintu ekyo bakimanyi bulungi nnyo bwe kitibo kyatambu.
0: Okay, amanyaka deka tutwalaganya. Bane munansonyi wa Miruse wa Nyalambwa, ndipanga ngamba na bingi bagala okumanya naye akadde lero tulude.

0: Swala ganyo. Bane munaso ni wamiru se wanyarambu. Dipangi ngamba na vingi vagalo okumanya na ye. Akade lero tulude.
1: Nikira na kujia kubwa nanyini. Na atuwa alabu likamua kako toyogera tosonga yo. Ulimu ndende nyuta gambu ako atechabula vinyo. Okay. Kiinza nukuleta endera itali ya bulijjo mu bantu baffe.
0: Njaka tugereke wa mtuze. Nga tumaliza kubanga akadde katutwala ganye mtuze. Mtuze omukisenye embeera erietya era kiki bubaka ki bwowa eryabo ababatwala mu muzikiti na ababatwala ku kitundu.
2: Mpozi amanya Ismaila Kayira ndi mtuze wa kisenye wa Muzana zone. Mpozi embeera eriwo ku masijidi takuwa embeera ya teredde. Embeera ya teredde sebo.
0: Katusala bulungi.
2: Katusala bulungi la wachirabye ko ndoza. Friday wachirabye ko muzikiti gwajjudde wansi ne waggulu. Bannaffe abadde bagamba abantu nti amasijidi takuwa baagigala. Sebo masijidi takuwa nzigule. Mpozi ngaffe ntwala omukisa guno olufunda bw'obudde okwebaza. Aba tuze ba Muzana zone nenzira ko waguru mukama wafe president Museveni inga ya kitadde mu nyama anyo kulabanga abatuze ba Muzana
0: basala
2: nenzira ko kwebaza mukadde wafe Shafiki nti akoze nsonga nene kubanga okuulira nti takuwa elimu enkayana atenga yatwala amasekati ge Kampala atenga wakulide kyabadde kigenda kuba kizibu pozi mukama wange Chiamani sadi lukwako. Sewa kutumide. Ila nga atuso mkisa kuno. Okweva za President Museveni. Kulobu kulembeze uwamu wewa. Nga abadenga agamba abantu nti President Museveni yafuna 97% Mkampala. Ne Muzana zone kisenyi wanu. Nga abantu bundoza bali imba. Na ye okulonda sewa kuhunzi kidwa lero nga kumina muenda. Ila sewa Chiamani sadi tavuga nzidwa.
0: Okwewandisa.
2: Kuunzise lero. Kati ngeje kuunzi kide lero. Tafunye yo mtu ye na mkulaji.
0: Aise obutelero.
2: Ni mubachala. Abagendo kulonde wanga avili mubili. Ila abamuzana. Umuchala nuru. Ila na ya aise obuchi. Mulambalamba. Icho chukulanga. Ti President Museveni yafuna 97. Mkampala.
0: Mchimba mkuma.
2: Chokuvanti chama. Itavuganyiziddwa. Irando wazate sisubi ya challenge yo neinza muja ontichi. Sebu faba cha soso kuita uvu la amba la maloza mu Uganda yonna.
0: Karis, njaga tumalize mkulu. Nga tumalize waka wu obugende liyaba silambo no kutualiza wa.
3: Barakallahu fikum fima kadamu tuwa fima akhartu waka wange obugende liyaba silambe kuanga lino kutualiza wa mu. Na wa badebalu mirirwa masijidi takuwa. Kubanga omulimu guno gwe tutuuseeko tegukoleddwa basiraamu bokka Shafiki okakasa n'abatali baki basiraamu kubanga babadde bagumanyi saba Allah muli alafuubanye yenna okulaba nga masijidi takuwa etebenkera naddala sobola kwerabira ebirala byonna kabigaane paalo kyabbeeyi abakulembeze mwebale kutuwakaaganya naddala Shafiki saba Allah kuwobulamu.
0: Amin.
3: Obulungi. Lwaki? Lwaki kiri bwe kityo? Twali twatuulwako. Ne kakati eggwanga lyonna litukola ki? Lituwulira. Nkubiriza abasiraamu bwenna mu ggwanga. Bannange bw'obanga ekintu ebiwandiiko kikulu.
0: Ebiwandiiko by'omuzikiti.
3: Ebiwandiiko oba bya muzikiti oba bya waka kikulu. Ekyumanya kikulu mulabire ku masijidi takuwa kisenyi mwenna gye muli emyaka 13 nga ffe tukuumye biki nebukedde ku nkya hakkan ennaku lidaawarha baina nnaasi ennaku zikolaki zitambula nengera abantu babuuza ekibuuzo kibadde kikulu eyo bajja kibabuuza ku masijidi takuwa kibeere ekyokuyigako mmwe baani buli wetu wadde tubuuza ate ndoza nawe wakitubuuza wano era ndoza kyekitulese wano nga tukakasa ti ebiwandiiko by'amasijidi takuwa kisenyi ffe tubikola ki ffe tubirina kkiriza kano nkayiseewo katono omusajja oyo anyize njagala kwebaza supasipuli mufti tugattako tetutoolako ye masijidi takuwa kisenyi
0: masijidi takuwa mugattako bugasi
3: tugattako bugasi tetutoolako
0: amina njagala

Waliona mbunde kufamu za YPA. Oboba ndoba ulira mulizi. Anti mebali kumimonjaba na Uganda nsanji zino. Omukisa guze. Kusande nga abidi mukago uomu sambu. Bidi abidi mukaga. Mujetu lambure. Olimemba obatoli. YPA kuwendo omukiso kujokulaba. Kwebi abantu meba gamba mbutevi soboka. Tusimula sawa kumina bidi ezo kumacha. Kofis za YPA Kurubaga Road. We wandi senemi tuwala kumikati. Ero kumanyevi singa ukuba kunoti msambu noti satu. Noti noti. Noti noti. Satu munya. Tosubuo kulambule kwa YPA okujuto kulaba. Okuiga. Okusanyuka. Okuliano okunyua. Tusisinkane yo. Kusande nga abidi mukaga. Oguamu sambu.

0: vita ya ulajana makujana. Ha? Niyasika, niyache uunya. Hukamba, aba nangi nida. Ha? Katia jibuza sekali chenjagala wana. Ubusira mubu nubulaze wa eswala zo mtono za asaro, kusiba kwa mtono kwa asiba. Emali ya jawayo, mizikiti jazimba, avikari za leta, kurani za asoma, kusada kabyo na. Nechi gambo chini chawekele, cha la ilaha illa Allah. Ha? Bachitande wa. Chibuza changi china jichiteba, olabayo batu olabayo.
1: Olabayo.
0: Ha? Bachitaddewa chibuchike chigambo cho musaje nyo la ilaha illallah chayogera bachitaddewa okwanukura baba raba eyo la ilaha illallah si la ilaha illallah nabi yaleta nenga ajogedde bulungi munyukuta zayo hatta inza nokubanga akitereza bulungi
1: yasoma yasali na
0: bulungi ye achogera na makhariji tajwidi mulungi tachisobya mugundi yonna atona achogera nga kina kirebevu sikinywevu yani ngatamayi kuchogera bulungi naye nga tagambye nti muslimu mukatoliki balaba eke kigambo kyekyo nabi kiyaleta siwe kiri ne tuyigawe ekyokuyiga ekikolo nnyo nsaba Allah kikere matugaba uliriza kigayite kiserengete kituuke mitima nakyulire bulungi nti abantu lwakweka angabiriza naye bakimanyi bulungi nnyo nti sibuli ayogera la ilaha illa Allah ngaba musiramu
1: eddoboozi terimala
0: bakimanyi nti eddoboozi terimala lwakweka angabiriza lwakweka angabiriza kakati mukafuaza omuntu agamba la ilaha illa Allah abamaze mukati bwagamba la ilaha illa Allah naagamba nti ndi faza ira abamaze ndinedda kiraze wa tachogedde kyachogedde okitaddewa
1: baba mubanja kiri akite aveyeri
0: okitaddewa ekigambo kye kino laila kyayogedde okitaddewa okwanukula nti akimanye bulungi nnyo mu bwesimbu obw'ekinnaddiini nti eddoboozi eritalina reality eddoboozi eritali converted into practical reality terigasa eddoboozi eritalina bwennyini bwebyo ebyogeddwa eddoboozi eryo tebugasa ekyokulabirako ekyangu nti nze singa mbeera wano omusajja nga mmanyi bulungi nnyo nti nnyina obutiitiizi obundeetera n'okubeera nti neekanga ekisikirize kyange amanyi mazinga ndi mutitizi mmanyi n'okubuukamu kiki ndabye ekisikirize kyange nendowooza nti ndi kuddaala eryo kati bwandaba ndi maaso ga Ssaabasajja ng'emikono ngikasuka mu maaso emikono ngisindika mpera Ssaabasajja alikasukira embazi ndigibaka nenjimeketa Ssaabasajja woligwa wendigwa Ssaabasajja kati olinga ali wali antu n'olidda mmanyi bulungi mazinga bwente bwenfaanana Buliyama ogera mutunulira nga ina kisimaire ekinene ekijjudde okujeja tusajja watu vayo na vayo tule bamanyi nakuzoga tulako wansi vayo abantu vayo abalala bajje otwala obudde bw'abantu totwala budde bw'abantu kale tukuwulidde ssebo weebale kale kale ddayo tule sibwe kiri obuzibu buvudde luddawo obuzibu buvudde kubeera nti awulira nti byenjogera I cannot convert it sisobola kubeera nga ekintu ekyo kyenjogedde nenkikonvertinga into reality sisobola keera ku matanda bamu kitende ekyo nti ddala kisoboka nekitegeeza nti abantu bamanyi bulungi nnyo nti ebigambo ebyereere tebikola ki tebina mugaso ne bwe binyuma bitya ate oba ne bwe biva muntu ng'ali so competent kasaba kakasanti this time byayogedde tebikola bitya tasobola kubiteeka mu nkola tebisigaza makulu Habera honga mkulembeze ya basubiza, ontugenda kuteka uru gudo. Ontugenda kuteka ugundi. Sanya nechigu wako ni, nataluteka uru. Uli wanina basubiza yu, natajiteka uru. I know kusobozo uchikola suwe chili. Ay, makuru. Na ye. Na ye wadamu nabasubiza chila. Ebisubizo biyo soko bireke. Bikaba karulu tuja kakuwa. Bikaba karulu tuja kakuwa. Nebiyo ebisubizo bikole chili.
1: Bireke.
0: Bireke, tuakuwa. Suwe chili. Kakati. Ejowe chitu wechiri, ngatuze ku point ya ferie nkuru. Ntiaba ntuba nange, echigendu kubazikiriza, bulari yabwe isimbu mbifuba byabwe. Sosi kubera anti amazima tebagamanyi. Bwogamba omuntu nti munnangu omuntu aline sabo nebwatikire ntalabu singa ya kalina. Nebwabera bamutayiriza lumuli, nebwabera n'emikalabande egy'omusambya. Nebuga bene jubbe ya kawemba. Nebuga asibe makka buli mwaka. Naam, nga agenda, agenda. Naam, nebuga asiba. Yaani, mwaka ku mwaka. Lunaku lunaku, nga asiba. Kasabe langa aline sabo. Taba mochi?
1: Taba musilamu.
0: Katibu obuka yola. Hukwe kafuza kafuza abantu. Omutuwa gamba la ila ila. Omutuwa ya tola shadu. Ogamuta ntaina gundi. Ha? Mutuje kwa siriki, siriki, siriki, siriki, kafaza wa silamu. Buwa gambie, nti ndimu silamu, era ndimu katolichi. Ashadu ye ojitade wa wachori gubi. Ansa jori nawe, ansa jenina. Ansa ye rintebi gata, tebi sobola kugata, techi soboke chimuchino kufire chilara. Abiddani la yajitamiani ebyennyume ebibiri tebisobola kusisinkana obukatuliki kyennyume kyabusiramu n'obusiramu kyennyume kyabukatuliki tosobola kubeera ngo bikonteininga byonna n'obyakomodatinga mu kifuba kimu tekisoboka common sense yenzikiriza wetu bwegamba eno terondo bamu yasoma busiramu n'atabusoma siwe kiri ekibuuzo omusajja otayogedde shahada tagamba la ilaha illallah tasadde tazimbye na muzikiti lwaki ogobye ebintu ebyo ansa jokozeza ansa jolina ekipimo kyokozeza nange kyennyini nnyini manya nti kyennina kyenkola ki kyennina kukubeera nti nno tosobola kubeera nga yegwe eyayawula Allah ate nga yegwe amugattako tosoa kubira anga yegwe asaba Allah obugagga ngate yegwe abusaba ki lubale tosobola kubira anga yegwe afunamira Allah atenga yegwe afunamira masabo tosoa kubira anga yegwe atendereza Allah ngate yegwe atendereza ba lubale tekisoboka tebigatta tebisinkana tebisinkana awonno nawo wategeere bulungi munnange ebintu bingi nga abantu babiera mulira bobe nyini nyini naye nga ate bwe babira mula abalala nga ate balaba nti nno ennamula yaabwe eyawukanye ku butuufu nedda beera consistent mu ddiini yo beera nga kyoliko olwaleero kyoliko ddi enkya eyo pointi enkulu okugitegeera kakatu wale yuwa nabi bafe. Bana. Tucha abaliko. Sunga nabala bajja maso. Tuwala bin nabi Hudu. Nitulaba nabi Saleh. Nitulaba nabi Ibrahim. Nitulaba nabi Musa. Bunaba gamba. Antuwa muve kwebi masa. Uya gamba alibabuze. Kwe gamba. Tuwala mwale konti baliba kafiri. Aa. Boba alite bategira. Ukuteka webi intubino. Baliba siru. Wahakala. Ebitu bila bie mesomo jafe, ejukule mbede. Katiku tuwa malido mesomo wafe, ugwede. Tuwa abade tulaba,

0: kuwe mwechifanani.
1: Aiwa. Feche tukoze. Orukunga na tabamiruka. Abe budu. Naam.
0: Abe singo.
1: Naba kochi. Nabi singo. Nabi chadondo. Nabi chagwe. Abali anaka. Buwekura. Abaluri. Abasoga. Abagisu. Abasamia. Abayevulinimura. Abakonjo. Abakakwa. Abachi. Abatoro. Abanyoro. Fena. Nabiyo yo atuise ekororo. Ha? Kina atumala nekali ababana atuchikirira bajja tubuli ebyakoze eki ebyabaddeyo nabbi Hudu atuyise bwatuyise atugamba si nabbi wafe
0: era tumukiriza abera nabbi wafe era tumukiriza fena tumwegatta konti nabbi wa allera tumukiriza
1: gamba ntwala angiri dedani tugamba la nufarriqu baina ahadin min rusuli siwe twagaye mu surat al-baqara te tuli nafe gwe tubola mu babaka ba Allah bonna ba nabbi baffe naam qul amanna billah wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'il ba nabbi abo bonna songa babani isra'il era ba anbiya babani Israel. Na? Netu bakiriza. Tewari kwa tusasode. Musa yali Misiri. Alayhi salatu wa salam. Wafe. Muhammad yali Makka. Wafe. Na? Kakati. Mukubei na anti hao bonna ba nabi mafe. Ye Muhammad alayhi salatu wa salam. Anyudu anti mbutongu ya tumwe ili haba antu bonna. Siwe chiri?
0: Na.
1: Kakati mukubei na anti hao bonna tu haba kiriza. Anti ba nabi mafe. Chitegeza. Ntitibai inza kuba rukunga na neba tuyita. Nwaba watajia kala atasobode kujia atumo musigire gendo mbuli ya nabi atu gambi yechi suwe chiri kakati nabi agamba obudullaha abange mwabaganda abange mwe abasoga abange mwe abagisu abange mwe abakonjo abarango abakakwa abaruri Ubudullaha musinze Allah yekka malakum min ilahin ghayru temwina kisinzo mu butufu okujja ko Allah naam ekibuzo bwatugambye ekintu ekyo ewantu wanoseka twalemeddewo walwaga muveo twabitegedde tetugenda kuvaawo olw'obukulu bwawo anti nsitana eriwo y'amaanyi abafe ebyo byatugambye muffe muli mwagenda okugamba nti ategeeza tetulima muwogo gwe twasanga bakitaffe balima tetulima lumonde bakitaffe gwe twasanga bali ha emmere tetugiwaata mu mpata gye bagiwaatangamu ebyo byatugamba okwawukanako atugana mpisa ezaffe ez'ekiganda ezisalina shiriki ngokulambula omulwadde ngokuzikirako afudde ngokuyambagana ngenkolagana ennungi ngokola bulungi bwansi ngokwegatta wamu mukusima enzizi nokukola amakubo nokukola ebyaji
0: ogobe ensolo enkambwe kukyalo
1: ogobe ensolo enkambwe kukyalo ha okuba wuli ngenseni nizize sajia imi laga kurusozi uli ni wamu biyari yo
0: afi wafile nseni ntiziri
1: wamu mwete wagwa nseni ne
0: ntizigwa yo tuwa kula nze nzirabi nzize Kampala mbuganda kwe kulabi nseni
1: nyezo kubanga nchuli denze nabala kawa chuli de
0: wafi jina kulira jina zari wa busia kumwalo kunyanja Lake Victoria gombolo abaliita lunyo esawa zino liitibwa busime bwova na mayingo kirira nakula sirabanga ku nsene n'okujjako kajja kamu bubiri nga kalinga bw'onoolaba ekiyenje ekiri awo era ne owuliranga bagamba akobakali ako nesigama anti zibuse ngabwe tulabe enswa bwe tunti bali bagize bagenze wali nebikebe bamabafu
1: enswa zo zo tuchiraba enswa
0: enswa baziria nainga fetu akula tetuziria
1: nainga zo society
0: society ziria nesene ninga bazogera ko kuogezi nainga anti enses anti ngabonoga anti ensene nezibukayo la paka olwalero sizirabangayo
1: kankuje ko muzinda tozite enses kakati chino nno chitulaga nti edunia ina razak erina omugabirizi ha erina omugabirizi ateeka ebintu ewali emigaso buterevu kakati of course aina mwe chemuli neye wamwe ate chota sango rusene waffe naam omuganda olw'okuwa kimu ku bintu ebisinga okumutwala obwongo zensenene Allah yateeka ensenene mu bungi mu Buganda subhanallah mu bungi ekyo okwongera okitegeera tunula wano mu Yemen mu ddungu lino oyinza okulowooza nti kugulu tekuli bire ninga bikubyeko ebire ebyeru nga bw'obiraba nga bw'obiraba naye kye bayita enkuba tuyinza okufunayo ekire kimu mu mwaka omulamba ekire ky'enkuba kimu bwe kiti mu mwaka omulamba ate ki ne kijja nga kyaddakiika 30 naam nga kyaddakiika 30 lwaki kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ateeka riziki wegwanidde kati olw'okuba ddungu teririmu amu osingana tebayina nkuba eyo ate wali era wosingana mu ddungu lino nga waliwo ebifo ebijimu ate osingana era enkuba ekola etya etonyawo kati oyi Allah subhanahu wa ta'ala byonna byongera okukkaatiriza nti eduniya erina agiteekera teekera nam kulla yaumin huwa fi sha'an buli lunaku yali in control mu affairs z'abaddu n'ebitonde ebisigadde
0: singa yali egwa olutata mu mukyanga guno
1: buterevu singa enkuba yali etonnya buli kaseera singa amataba tegayimirira naye ewaffeere olaba ngaenkitonda Allah gyatondawo enkuba bwejja netonnya ekulukuta negenda mu lusaalu olusaalu neruga filtinga negagenda mu migga emigga negitwala ne kati omusenyu tegusobola kukwata mazzi kitegeeza nti abantu baali badde mu mataba obudde bonna nikyongera okukkaatiriza nti ensi erina omutonzi waayo avunaanyizibwa ku nsonga zaayo al khalaqu al alim kakati tumulage nabbi waffe ng'atuyise mukubeera nti atuyise tutudde we tutudde alina byatugamba bannange musinze Allah muve mukusinza ebyo bajjajjammwe bye baakolanga batya bye baasinzanga ne tugamba nti ekyokuyiga kye tusoose okuyigawo wano kwe kubeera nti nno bannabyabuwangwa bwe twogera ku ebyobuwangwa nga tugamba abantu nti ebyobuwangwa ddiini bannange mwesambi ebyobuwangwa kye twogerako bakimanyi bakimanyi bulungi nnyo nti ensonga ze twogerako by'ebintu ebikwatagana kukusinza
0: nzikiriza
1: ebintu ebikwatagana ku nzikiriza era teri n'omu agenda kudduka misinda agambe ng'akyogeza bwesimbu nti tumugaana nti omuganda tadiringa n'emmere nga bwalina okukola ki nga bulijjo bwadiringa nayo oba nga bajjajjaabe badiringanga nayo ekyo si kibagambye okusennya enku okulima byonna ebyo kubanga omuntu ayagala okubuzaabuza ekinu egati ebyobuwangwa okulima ku byabuwangwa byaffe okulunda byabuwangwa byaffe okwogera byabuwangwa byaffe yeee nedda munnaddiini bw'aba ayogera ku bino ebyobuwangwa ategeeza naawe ebyokubiriza abantu babyekwateko kubanga biri ebisigadde obimanyi nti abantu webakubiriza tebakubiriza ebyomugaso bajja byekwatako ebitali byamugaso bajja bisuula era era wetwogerera olwaleero bannakyaddondo batono nnyo abakyatula ku lujjuliro nibali la wenda gala nibabega mama na yeto ulaba nibabega bali kuma dining yera po zimbe nyuma unatateka kwa dining unatateka kwa ntepe za tole dining unatateka yei imi tukatibia mu dish nyamojiteka mu dish anabia kulike bijiko nabu ase nabu agira buatu waka kuna karimu jaki self service ebyo neba nabia abu wanga wama nye tewari tebabisi tebasobola bisi mbako manyo nga baga mbatu mukumebi intubino kumanga na ube nye tebachabi sobola katika wakati kilu botu kayo wachasa nga embera wifananga wa yalibanga
0: wabanga kabaka yambala koti
1: kakati
0: suti
1: chitegeza antino chitegeza antino embera ya chukamu era nabo tebakubiriza bantu bintu ebyo tebakubiriza anti muina kora bwe mutyo kagasi bekara bikako muka adoptinge mubene gas ku kazi karoganti byo bwanga ya fabaganda twina okubera ne kibanye mu ngundi mu fumbiro ekibanye echo jituteka enkwe mbisi ne zikalanga zikazi samuka amasiga gaina kubera asatu obero tena ne sige zungu nga gasa eta mu pipe ebyo twali agamati monye mono nye byo bwanga nga tegeze ebyo
0: Chitegeza
1: bamanyi wetuli ye point njenjaga doko isawa naye mubabu yokweka angabiriza buli muntu akasuka chakola atya chalina buli muntu nga azaya amazima awakanya amazima alwanyisa amazima akwate ensonga ezitegerekeka nezifana nange zitategerekeka
0: asobola okubuzaabuza
1: ensonga e point yemu tujizeo wano bamugamba abantu bano aji itana lina abudallaha wahdahu wa

0: Insomnio, kuchu kumusu mkati nzumenda, RAN-FM, ikula jumatu wa mtoto.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'da wa dhuba Allah wa runji mwina jemuli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadithi ya fe, yorwarero, yogira kumazambi ya satu wa manene gana muzisa, getuteke doku beranti no. Tuwewala. Mutubela mwabu abagaro kume mpisa wakati wafe ni Allah subhanahu wa ta'ala atuoburu nji kuhusi ni kukomelero. Haditha jiwa kwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atumiza na gamba anti saaltu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nabuza nabi sallallahu alayhi wa sallam nti ayu dhambi aadham zambi kieri singobu nene liyenteke doku beranti nondie waliradara okusinga amazambi amalala agama nabi sallallahu alayhi wa sallam na mgamba anti antajala lillahi niddan wa huwa khalakak teri zambi dene nga kugatta ku Katonda kintu kirala Allah n'omutera we kimwenkana nti okisinza nga buwandi badde osinza Katonda nga ate Katonda okimanyi ye yakutonda ero lye zambi erisinga okubeera ddala eddene tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atuwonya amazambi n'agamba nti nno kultu thumma ayi nimala nembuza nabi sallallahu alaihi wasallama nti ere zambi erisooka bwemba ndi jeko zambi kyeddala eririddirira munene agamba nabi sallallahu alaihi wasallama nangamba nti antaktula waladak khashiyata an yakula maak ezambi eryokubiri mu bunene mu mazambi Allah subhanahu wa ta'ala gata ya galira ddala muntu kwesembereza agamba kwe kubeera nti nno omuntu atta omwana we olw'okutya omwana we okulya naye kijja kitya ekikolo ekyo kyalingawo mu jahiliya periodi abantu battanga abaana nga abambagamba nti batya ekikwa ne batta abaana ab'obuwala abalala nga batya ennamba y'abaana okweyongera aga nti emmere n'atumala kakati Allah akuliisa yaliisa omwana Allah waba mutonze nawe yakutonda mwenna yabaliisa nawe kenyini toyina control kurizikiyo kakati butyabo olowooza nti ojja kubeera nti obeera nayo ku kitonde kya Allah ekirala abamu bakikola mu ngeri ya kujja mu mbuto naga nti nze siri rede kubeera nti nno nzaala omwana ngenda kubeera nti nno muliisa ki nkujjukiza nti kyolya naawe Allah subhanahu wa ta'ala yakikuwa era yagera rizikiyo ng'okyali mu lubuto lwa nnyoko myezi ena buna agamba nti kultu thumma ayi nimala nembuza nabi sallallahu alaihi wasallama nimugamba nga agama zambi agasoka nga jeko ogatta Katonda n'ekintu ekirala nga zambi erisingira ddala obunene n'ekyokubiri okutta omwana wo ng'otya okulya naye zambi kyeddala eriddako n'agamba nti thumma antuzani ya halila tajarik nti zambi eryokusatu kwe kubeera nti nno oyenda ne mukyala wa mulirwanawo ekintu kino kirimu ebintu bingi lwaki nabi sallallahu alaihi wasallama yayogera kwenda na mukyala wa mulirwana ate ng'okwenda kwonna kuli haramu era lye limu ku mazambi amanene lwakuba nti kirabika nti kisobola okubeera nga kyanguko okusinga okwenda ebbali kubanga ono aba kuli kumpi ate n'ekirala nti abantu bano mulirwana kyangu okubeera nti akwesiga n'agamba nti yesiga mulirwanawe tajja kubeera nti amusuubiramu ekibi kakati gwe kijja kwanguira kubanga wakuli kumpi naye ate bambi ojja kuba osudde nnyo obwesige ku mulirwanawo wadde nga nokikola n'atali wa mulirwanawo nalyo zambi ddene era liri haramu mwekyo tekiri ku basajja bokka nti omusajja okwenda ku mukyala wa mulirwanawe nawe kiti omukyala okwenda ne okwenda ne bba wa mulirwanawe amakulu geegamu Allah subhanahu wa ta'ala agama mu Qur'an muslimu ayongerako ku hadithi eyo ni aya ya Allah limu suratul furqan aya nkaga munana nagama anti walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ka Allah yali ayogera kubakiriza abatuufu nagama anti Katonda tebamugattako kintu kirala mu kusinza agama nti wala yaktuluna nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq era tebatta muntu Katonda gwe yakuma musayi gwe gweno jango takubanga mufunye njawukana obo ine byobugagga byoyagala agama nti oba kifo aga wala yazinun era ababakkiriza n'okwenda tebenda omayya faal dhalika yalqa athama omuntu akola ekintu ekimu ku ebyo ebisatu afune zambi dene nnyo bwatyo musirimu yafundikira ne aya eyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atufula abaddu b'abalungi abeewala amazambi amanene agayinza okubazikiriza ku nsi ne ku nkomerero ate n'amatono ne babeera nga balwana okubeera nti nago bageekeka atusitula amadaala ku nsi ne ku nkomerero walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رتب الله ورنج من نجم ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي أفه يواريرو يتولغا أما تيكا غفقو واما بناك كنو شموك بيونجرا وتولغا انت الدين تينا شياركا يو tuli mku unulira mpisa wakati uo nebanno niyo kumanye dini tena chiarekayo nekubulira na diru kubakama diru utakubakama hadithi ejiwa kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kaja kumkamua fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anga agamba nti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya agamba nti idha kuntum thalatha fala yatanaja ithnani duna al-akhar ndiwe mubeeranga nga muli basatu mwenga abantu tekikirizibwa bantu babiri kwe kubakama nguwo okusatu tawulira agamba nti hatta yakhtalithu binnas paka nga mufunye abantu abalala ababeyungako enamba neyeyongera n'omanya nti wenjogera nono noli asobola okwogera noli agamba nti min ajili anna dhalika yuhzinu lwaki nabi sallallahu alaihi wasallama yakigaana agamba nti olwokuba kina kuwaza omuntu oli omulala gwokubeera nti muli basatu n'okuba omwakaama omulala ne mulekaawo nga tamanyi kyemwogerako oba mumugebe bamukolaki hadithi ntuufu eri mu kitabo kya Bukhari ne Muslimu agamba nti ye Muslimu yatutuusaako enjogera ya Muslimu naye bw'otunuulira ekyagaanibwa mu hadithi eno lwaki nabi sallallahu alaihi wasallama yagaana abantu ababiri okuba akaama ng'owokusatu waali ye n'agamba nti kubanga kijja kunakuwaza oli kyenkugambye nti kiyinza okuviirako oli okulowooza nti bamugeyezza ne kale tunuulira abantu abamu ennaku zino bageya kyere oli n'ageya munne ne batula ababiri ne bageya oli oba basatu ne bageya omu owookuna naye nga ebigambo ebimu bifuluma n'okufuluma n'abiwulira kwegamba nga tebafaayo ku firingisi za munnaabwe nti oba anaawulira atya oba anaakitwala atya oli n'ayogera byayagala n'ayogera ne gwayagala mu ngeri yonna gy'ayagala nga tafuddeeyo mbagambye ku firingisi za munne mulala ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yabigaana tukugamba nga bw'oyagala bakuyise naawe bw'olina okubeera nti noyisa banno ebizibu ebisinga ebigwawo wakati wa famire wakati w'ab'emikwano wakati w'abakolera w'abaschoolmates workmates byonna abantu abakolera awamu bitera kuva mu mbeera ey'okubeera nti omu tatunulira feelings za munene yogera kyayagala n'akola kyayagala kale singa abantu baali balowooza ku bibatannakola ne bibatannayogera binaayisa bitya bannaabwe bandibadde ng'abantu basobola bulungi okukuuma enkolagana wakati waabwe ne bannaabwe kyovola kati kizibu osanga abantu nga tebakyakumira ddala mikwano ng'omuntu okuuma omukwano n'aba nagwo omwaka kinene nnyo naye abantu balala buli mwezi agira mukwano mulala buli mwaka alina mukwano mulala gw'olaba agize ennyo emyaka ebiri naye nga singa omuntu otunuulira biki ebinyiiza munno biki ebimusanyusa n'obyewala ng'eddiini ebwe yalagira abantu bandibadde babeera n'emikwano egyannamaddala ate egy'olubeerera munno bwakwesiganga ku kintu oba ku kyama kuuma ekyama kyebyo byonna bimu ku bituyamba okukuuma enkolagana wakati waffe ne bannaffe ng'eddiini weetulagira hatha wasallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hadithi Saweno kuchukumusu mkatumusuenda. Hadithi Saweno kuchukumusu mkatumusuenda. Han FM. Ikula dunia tuwa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd tawadduba Allah balunja wali yomwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gena maso. Hadithi ya fiyolwa lero ateyo etu igiriza mpisa za kubuza, aniabuzani, aniasoka, kutole la mune salamu. Hadithi jibwa kwa Abu Huraira, radhiallahu anhu, ngajia kumukamuafi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, angagamba. Ntiliyusalli maswagiru ala alkabiri, walmaru ala alkaid. Ntimumpisa za kubuza, umuto ya alina kubuza. Omukuru ilo mtu wa jana sinka na omukuru nga yangu nga mtolela salamu nga mbuzako agama nti walmaru ala alkaidi na tambula ya teke doku buza atude bubo tambula no sango msajia kukuba atude bali yao kuo teke doa kumubuza kwa tambula agama nti walkalilu ala alkathir mba mtambula mgrupu abatono mumuteke doa ukubela nti mbuza abangiri mbatolera salamu. Yo hadithi ya dini Bukhari ni muslimu. Ya muslimu na yeyongere lako agama nti riwaye ndale njogere ndale gamba nti warakibu ala almashi abali kunsoro ngatambula obali mumotoka gose ndabiruamu notolera salamu omuntu atambuza ebigere. Hadithi bwetyo bweyogera ibibi ebintu ewe miteke na jia yogerako na ye abamanyi ne bagamba nti Bukhari mu kitabo kya Bukhari temuli kya muto kutolera mukuru kakati abamu ne bagamba nti kiri mu hadithi ya Muslim na ye icyo si kikuru kubanga kikakasa kabenga Muslim kiri mu hadithi mu riwaya ya Muslim oba ya Bukhari hadithi ntufu yajiwa kumukamua fe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati waluwa ayinzo kubuza na agama anti hadithi teyogera kumusajja na mukazi omwami na omukyala ani abuza munne ani atandika ani atola salamu ani abuza munne tujja kugamba nti waliwo teka principle ya sharia emu egamba anti al-adatu muhakkama nti embeera z'abantu tuziramuza mu sharia mu bintu sharia byetaako nako tulamuza embeera z'abantu abantu bo bibakola ngewaabwe babikolera kebbanga libimala nga tebyawukana na sharia nga tebikontanye na sharia tebirina kyebiganye oba kyebyononye mu sharia kakati otunuulira olwaleero ekigendererwa omuntu ayinza okubuuza wakati w'omusajja n'omukazi ye mutual respect oba omwami okurispect okuwa mukyala we ekitiibwa n'omukyala n'awa omwami we ekitiibwa ekyo kikulu nnyo naye bujja n'ombuuza nti ene waffe Buganda nkugamba nti enkola oba ennono omukyala yabuuza omwami n'omwana omuto yabuuza omuntu omukulu kati biba tebiri mu hadithi tusobola.
2: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
3: Laba nunu tuulide agambye njuwacho nsikiliza nesulitiza baru fama watayu
4: chikumi mumusamu patanyeze mwenda
5: baru fama
6: akalimi kale tiyo yowe kagwela yo
7: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunka eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
8: Bwe ya mubwa fe mama joli kwe kubandi kukuweleza ate ida munange tetutuusange mumu wagu kutukula wamate ida nawe ya tukugamba bwe tuti
9: wakali kuuliza jikumi musanga akatunyize mwenda Pal FM ekula yumutu wabujo.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.